ito sa cellphone nga. Ila ka ulat ya bakutong nga suki si mana kulang mitnalang matilo si ulumi kita ko ngulang matilo October 8 wang wakati.

Hello, lakot. Ito nga sa tiyara sa mana ko lang mututang may chilota. Man 7-11 tilago lang uyok. Tama ni CBC yuki otaktamik. Di ka nun inakalakaw tiki tilo si ulo may lak. Kita ko yung ulang may chilago October 8. Upang ako kaktiyo yung alisano bebig jamie jamie kayak tiki logo. Ilak, ito nga sa pagkisi na mito yung nanalatrit. Nalan na kato apie watu titirap bilo sungak pumigat na alan na kato ni kalian ay ngunta pagkalawa ka po nari unang ito ni namit yun na kato ni nilak tema tusang may alam yung kakita ni inuwi kato siya katigit akako tamas yung tingin ni katima na kalam may tatlugi tamani kalun ni tamani pinasawa ko sa kiyatin ni nilak na kakita ni inuwi kato siya katigit ko dangi yung kangat apos akong na sila ako katima tiyo ni ak tuni tamani pinasawa ko sa kiyatin ni kanolo ini inigayo kong na niya mga atakik kutu inalo titay ko nung katima tilugit tapi kong tusayak to unna ti tusayak to unna

matatau. Marata ko inui inun nongi lato ha nga yut pingwa ko ti tamas mang isa mamot mental health nga kato yung ilak pivala ko tao kanya kung nagayat nik tamas mga piyag palayal ti dilugi tamas mamisa no tusak ti tao niya kata amala pivala sa kinguyaut at ano kat tanakaw sa lutyo pivala

0: tingin nila ti sakatami mata sunanik pilagi palya sa mga ata sunanik sibulyo titi kasum mga ata launid amulo kisun nini kayo kaya sa kamang ata itamakoy ni kigatot watut dan ipasak o kakadigin yun nak sila wak ko kikitanikot ang iyok kangad ulayo akisipto sa akin ng milabon. Ola yung asa ko yan namit. Apaso ko magkakatuin na yung nakabi. Kaya yung mga yung awagula. Piyas sa kaptutit. Ano ka nga kaya na sinipipi. Kang watasin nakabi. Tay matamahan na kikitanikot. Katudya katikiko nila. Katima niya lang may mata. Katima lang may mata. Ula may pigi atutit. Kano ito niya mga katima duty cello. Nuko sa kaya na kong nakubigin.
1: Kaya lang kata ipatsa. Ula sa ko. Akka ko tamaksip. Tiba pigi kasi yung mga. Aka ni hanulok ni kalaktabot tayo na piyaki ilaktok ila piyaki dyan ito ato yung nalulaw ng matay langit ato yung nakuksya pata katitipak si Marien Kina kaya awla na kasi malangit tako kaya halama dyan kasi na taba ni ulumi piga kata tako katibli hatigi ko kati mawati tsakak suti ami si Kualanik ta na pimakyo nagpautso ni tayo ka ni 2022 2026 muno titirak si malaw kata hanulok na rin yakta tinyak kaguno si tamano. Dati tirak si Mayatin na tuwang natatinik. Asika lang yung alak kapamilya ko lo sila tago kisya ni tako a pimaki yung matawa tinno inun no awla kaswak tabut nun nalin no ato kong naktuit uba inun no ato tiharam naktuit ama ko pila rin naratiko kuya nalakit to kati majibus hangin na hatsiak si Matsuti tautuwa hatsiak si Matsuti tamang na pimaki yung mawat tinutan na unikari yaw siya kay na maulak kanayak tiya ngayok kangan nun. Hanwilyo pala si mamangata, sunay pilakik si mamangata, sunay pilakik si mangilwa mamangata. Kasi ani, tau tutsuko, awla ni kaya po, kinaw ya kala at jo makinig, tama ni, tunis si malakta ko, tama ang makikita ni ino, katubya hati nga tayo, ni nunalino ang mainon nun.
0: Tama na to sa kumay ng neto, nalunang ito, tamak ko nga nalapat to, nunalino lo. Tiyan ako sa katatang lakangunod, tisamanod. Long term plan ng nato yisolo si bunyag upang nasa may isitay ko so na huwag kay ilang ito ko sa kiyon nakikin
1: tamak ko pay ribile kini vlog tweet pay ribine alak kay valerek po tabo na kakibak ko tako at imi kuti gati o hikita ni ilo ni pila kitsak si mayuit ilo lor palalak si talo tamaw nga nyo nalino tapa ni hukita mo tayo piga kuti si mayabot kisa ni si bunyiki ni nyo nalilima pila kakin ang mayabot tamak ko alo at jiging itiwi inun no atok tao kung nakiwilin niya ti sigup ti uruti ilak ko sa kilaw tatinik ta napin maki umayo at tinukay na ulakalak jumnik tamak natok atok tigis mamiyabol tayo sa mga piga at takina uya ba amigalaw si mamata man na amigang inaksawrak tilago inun no atok tao naksawrak tu taman na tan na hubay gilagit tabo nuna linut ang mainun na tayo tihan lagit si mamat ang matay ko ang hikita ni kili siner na may pitahalap si mamat 25 ning emailing agay hapto si lagutin ni tunay jawlaw si magetta tay ko kina yun ni tigo si utigilaw si magetta ko ang iyukalan ni tay ko nga gamit hapto ni man na munod atong atungin na niya takalabot kisya ni tan ato tihan lagit si mayubatin no tay ko asya ko 25 mujuit emailing aga hakto sila guti asya nung wago nang matatako kinaw ya itigulaw at tigo tako nung wago tiri jaw juti isimayatin ni sa mahatige kanik na mo sibunitin ni atok su tigo taan na hubay agil lakit si mamayabod man na munun ato na naktakalabod kisya ni taman na kadyosikan na hawat tigo hanuliw kan na kaya hamang atas ulakimak ko kan na rog tigo piunaksaw na agil lami.
0: O nakaito ko si titikan ni galagon na kabitahan na ako sa katate, kili si niya ate. Kisi mo yun ito, ito kikalata ito, kisi mo ito kagakalata ito.
1: Dahil si manikalak, pigyala ko siya matatamo siya, alik katuktulaw ito. Ang ayok ka mo tilugo. At ako, iluloy ako tiko, Jonas siya kumalik ko, Madeline Redford ko. Noon alin na pula ka lang ako siya mamata, kinaksutik. Suna ni, kila sinaksutik, tamaw nga, kikitalo mo yung tainak na, noon na bulimak mo nga lang ako siya mga matay na. Kasi ni, ato ti halaki to, tana kila sinak ni ulok to, suna ni, sa makpalit na mo ngayon ni, pitaharong nakitalago to ni, tunayaw magkita, tan na himmil rin ni Uyutay ka ni titirak tao kasi uti si Malawak man. Hanok himmil, alak ka kanyarong na mga tigo nun alin nun. Himmil.

0: тортоогаттартуа пиит аа тамакко пингуаарутикку саккертаувалиаалэрмимма таагкик virtual hacking game гонераттаа карасаауятиго пингуа рутиит илинниарутаусиннаарлутин таакко нинун номаккуттунут соорлуммаккунуга ассоорлуагаттартунугаи самангитигуллуунниит аа тамаккунуга тораангалуангуартутик инуикаваймая токангит амалу иннарну инналларинут илинниарутаагаттарсимаюнут ato innaqorti taa news alermimmata taana le CBC kuntaami qaqqa oqartaqarunnalaangali tia kalloq taana makkuttunnut kiggartortiujut tamakkunnga taasmiga pinguaqutini saq pinguaqutimi saqqiiniallertillugit ammalutta taana maarlan qammuattoq taakkuninga persorunnalaangat tusaakeinnarlabut qavajimaneeqasi taana uigunga pivalleu tusarsaolortilugu tusarsaokanniniarmajuin
1: Kikku mangasi ukakena unnausi kisuleriva mangasi du.
2: Ulla kut, my name is Yogita Singh.
3: Nangin jo kare vata vuta siminga kakyam ni kare seo jak uke akhevi kupila gichilluta.
2: Sure, my name's Alina, A-L-A-I-N-A-T-H-O-M-A-S.
3: Tanata ukanwingi tayo tiyan namun ilinakti ulunay York University mingatong Alina.
4: Hi, I'm Cassie Danz.
3: Dan kakasaw yako ikakibigun akisugalin nin akisutia patu pingwagaw na ito mo. Cassidy.
5: My name is Lee Armour.
3: Dan ataw Lee at yung atan ataw kaw isak di Mario yutay ko na sila tu sabak do ako York University ko. Takuning ataw pilaga kataw katak si Mayo akagugisaw lato ni.
2: Lee, do you want to go next?
6: Litia kan do you ma makutun nu na bu mingartum kigartelu ma khawi sartu yumi ikayortu
3: ubanga taw malan kumwatu panatu me tawlunga ta kuninga taw khaki kunne pe khataw latu ma tay mangan pigia palle ale jugatani no bat do na ta khalaw tilugo atigi ngitune khawi sagasani pilagile law simagatta tanna khawi sartiluta Naluna kunne yuman akakasaw yakko ike ahibiko pingwa gamal kisukya akanwingi tayo litya namun sakay gumaliyugata inuwi tayo may gumamata nunabumin asingin nilo taba tayo ma inakijaw lunga taba na yukaw jigi aktiw lunga lo pekataw kataksi mayuma
1: Kaya nami atuin na kunna kasi tana di kisuba kakasaw yakko
6: Inusingani kayo si Valiatin Lugo, kanweguro yaktuni at tokto yagang mi kanubiya kong mga ilinyak ti katok ti tako ni ngaro inna kutingin ni ilinyak ti tao batluni. At jiging ito ni seven ni pingwa ko ti kaktu, unika kaktu ni lu, sorlo. At jiging ito tako ayong na ko tigi yaw katok tu, magkuktunu ni kwakto rok ti lugi, sorlo. Kipingo na amaro pitiak taong inirittakwak.
3: Kauta maino sitin nin, kisutuin nin ako sa pamata. Pigganak lawang ito at igipangin mata. Teme kalawatin logo, inautian ang men, inaukatikatian ang men. Sulilik ko sa kagaya kagata, taan na pingwagaw yung. Ikayulak ito at iging ito yun nin, sololita. Kau katakan aku biasa sungguh na, ilam na, ilagit jam na, katuknya katukit jam na, tak ku pingwaga kuluin, tak ku ninga atunin, ayiging itunin, isumalila, dekasiu jijo, temeka metana, malipale aluga ayo kunyam ninga malipale manasa otikuluan pijaki gabiu. Hakan niya ko tayo mapigyan na kanin maritumin. Asiyanin o kaw sa kapalialo ni Katilimak tu gi takwa seven ngumata takwa ngila te mailing aju seven atune pidare kasu gi alin at igi ngitulu te lete okakauman takwa imminin upigitian allo.

0: is something that's very, very poorly known because they're super rare to find.
1: The discovery opened the door for more research, and scientists can study how the species grows, migrates, and whether its behavior changes. Mercy says this is also good for sea cucumber management if commercial fishery becomes a reality. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Salatow.
2: Dekong may nga sa karis ha. Dan 8:30 patap man eh. Pibala yung lakit ka ng nama dyan. Ila tong nga sortiya ka sa tayo ko na alak tuapit. Tama ni suli mo. Kasi nga natap man ni kayo siniya kata. Inutitut. Tay matusa kata ako si tak pingwa ko tiye. Pingwa ko ila. Kakasawa dyan ko pingwa ko tiliyok tao si Majuit. Kagikunot tamas mo misano kayo siniya kata tayo nito sa kata at si kisiyan sila kung yun na kanya tayong itaba na kibala may kawagi ka kalo tigo kanya sinik nabuyalo niya kanya pila kata niya to kung nang may tuwa ni may ano kanya kalo ni ulang ayok tada zero may kanya niya to nila sunna kang ito kung nakakanilo kasi ni ulla pa si tamani nila suning asawa mi kaya nang nagtaw sa malo niya malo tiki gatto at ay matuin nato kasi ni one na mik 20 mik ano kani ni nila sun na kajang mi yata ko kuna kang ilo ni zero abianit no buyalo ni mi sila lokat na ang nagtaw sa malo one na mik 20 mik ano kani kalo ni kuna ng 4 Ikalo tutek, nabuyalo na kanya pila katanyak to ko kuhuan na mig 20 mi ano kilo ni oko or nila suning a 7. Kamanituak, kanya katanyak na kato si mayok ni gata mig 20 mi ano kanya to ni oko ni nga 1. Sa lek sa kanyalo ni nabuyak katanyak to. Ula kanya pila kata na kato si malo ni One na make 20 me ano gani kalo ni nila suniga two amalo na uyanin na buyalo ni Uno sa kani katalo na ang nakato si mayok ano gani nga 50 me ni atok nila suniga four amalo na uyanit ako sa kibala katakalo ako na uyanit Nubuyalo ni uno sa kani pila katalo na atok ano gani nga 15 nila suniga four Ikalo tutiak na buyalo na kanilang natukok tama ni 2 centimeters milo na ato ni ano kini nga kanan ni mika 20 mga kajalo ni unusak nila suni nga 5 kukak juk tema atuk kani katan ni amayokok ano kini nga 50 milo ni nila suni nga 4 amulo talot juk na buyalo na kanan katan ni atuk ano kini nga 15 nila suni nga 4 amulo Oksok tuk, ano yakat niya tuk, ano kini nga 50 milo ni, nila suni nga 4. Tapos sila, kano yung nga tingi, tapos niya, kiwal lang mate sila niya, di kuno nalatak tayo si Mayuin. Tayo mataan na kayo si niyang mat, to sa akong tata si, tahan na pingwa ko tila, kayo si Mayuin nga kagikunot, tamak kuno nga, Isama miti ko daso gulwa kata tunulo ni makutuno to ka ang aluang water tig. Tapak ko nga inipik ko siya pingin ni ilin niya ko titiawan ni ngilak at jingi ito ni tata na ilulakak to ni. Tama may kakawapak sa kong nalaw magita ko ato sa kata suwi ko kaya nga ato sa kanilaw malawon.
3: Kanul di tana pingwal niyo ilin niya titiwa pa Inuus katyanan mo pikun na tiyo yun ni.
4: Ila ukagatara matako at yun ni pingo agaw yun. Nasa utingin malitugin, pilarin ningin malitugin. At yun ni tako at higing ito ni ukaw sa kapalian mata. Ima asokon na tumon, isamayan na tumon lo ni tikikubin. Una pingo agaw tapba uto tigilugo majuram na asibakatigin na. Imertang na, inayin imertang taong ina yugalawa may mata, nilatak tulo makuha. Ta makuha galaguloyin, ilikko sige si Madabo, sulitap po na pekasiyo tiga sukatigo. So tayo matakuha at igingit.

0: umana gửi lên thì cô trai mấy xương mì gạch ta ino truyền nào gạch ta tham cô tất cả chỉ tất cả từ lâu cho ipine yang in ở trên bậc cao và gần lâu trên khi xe này ở trên nóc tất cả tiếng in là lâu ngàn à inu là cái gì nên in năng nên ở trên nóc tất cả nóc tia lâu cho à ikai dọc tàu ya ga kha gốc trên tham mặc quần là nó na lên nên trai mà chú sa khát từ lâu cho gồm tất cả cả là chú trên lâu âm mà na số gốc cho ngã una ikai dọc tàu dọc pingu ala gakko uvanni uvanga inusinga ni mano yo ikayo kao yo tama ko tusa ko men aktualo yun ama tusa ko men ang laki ki yung milagale si inay unikangin inu ilikusingin tapan inu titula tatu tit asibang aktualo kajak tuto kilalugan na ato ima ime tula ki kuluma tana taku yaw tia ko na aktaka kima ko yaw lun pingwa marilo siyo inaw galwa rubin kuwesum na kanyang migawin kakataw ka dakutin kaw jigya ka dakutin
1: uka ko magkan na tumaro ataw sa mi uka to binyo yun mi tas mi nga atakutik sa ni kiro to mi uka sa magduni tako ilakusi ilinyak daw yung tako nga magkutun aksuar pibikak titi iliko iliti ilito mayuni tas mi ilakusi tini Unga siksi valleri katta siburiri dauhtutta pakkosi hilauhtuni takkua atyneutikti jahtuikko. Tän uraktuvini Joe Haven mingaht.
2: Kanulli Pidrik Kanneria kannaakpisi tän pingua otiuju sakkitoogunnaksini amma ammaru kanga sakkitooraappa.
0: Tän neillä manna tapak pidäkijäksi mattele katta hän ikäjuuti Hanna riga da tangalo pimma reulo ne ilisa riga utiartu ne lo tamakuninga timiu yunin kanuing itaili tianamun tuganga yunun luta galalo mata ilangin tamakua tema tamanna pidare yaksi matalangan tema mana kinagaya kamne alam medugun kikunno tamanna aulata aulata ne amanga tigumeakta ne amanga makuwa kayo sa tao si yung mata kanwingi kalawa mga nakilupin nga to ka mga iging ito mata ilulingin kakasaw yamin. At ang makuwa tao akisutya kaya kam na medyon ama ilinia bin ilisabiyo yun pingwa pakataw ko na yung medyabon kaya ma pidyo man nakata tusakak biyo wala tutalo at iging ito nin timiyo yun nin ma tasiming a pidyo malatun pingwa ga ikajutan niya nga ta inusutu no pilo ang watumin. Tamakwa sakit pali ato inatukulo ulatutin. Tapani tapakini pali alakugun. Tamakwa sulip. Pidaki niya yugalaga dito. Tami nga eh.
2: Suli narunakto kanga sakit ora mga.
0: Ila tapay lao kakataka mat. Suli pidaki ngisungatim matanap. Kakasaw niya ko iki akibikun. Akisok tayo si materya kang namin man. Kikunon lo ima kamagayaw lataka ng mga kawigya tao katalo nilo. Tema sulita magkuwa pilagigya kakata. Ima ka atuin na ula ato kikulimanon. Ilinya mi pekataw lo tayo ito sa kakagutin. Kago ula ato mi 2027. Pigyangang nga nakitipalwa ni tamani atuin na kukumatong.
2: Tarna tusa ko minak tugalo ma ilagi aksikan ni ko matagosi.
0: Ilag ulumi ulo tamako ino sutukulo aso ko pamatay la aso ko na ina wala galawa tilugo sa kaya kalagi si magata kubesong naktumen iso magia kong guti kong naktumen ikayuti kong naktumen ino sitya kang namon ano na katigitya namon pila ka katigitya namon ino ilakusingin pikasi utugo ta natapatay mag sakto si magatigo inna kuluilo inna magiujon tasuminga pikataw si mamata ukakaw gama pitakatiang ilagin man inuktitun ukaw sumnen ukarluta ilakusingi malilugi pikanan ningin malilugi kutina sa mga suluni inuktitu tema pitakatiang ilagin man tapatan na sakilaw kabun kuyan na may lagitaka inusutu pikataw walaw to nunabumin inagijabun ama tamakwa si wiwilin at iging